kubata na ngazi yenyewe wakaifuta na kula maisha na umma maisha na umma.